0: 8 said, on the mount of the Lord, it will be provided. Let's pray. Lord, marami pong salamat. Dahil alam namin, Lord, you're not moved by needs. You're moved by faith. You're moved by surrender. You're moved by allegiance and devotion. Lord, sa mga area ng buhay namin, lalo na sa pinansyal, na hirap ka naming sundin, Lord, tulungan mo kami, Lord God, na bigyan ng lakas para sumunod, lakas para lumaban ng patas. Ang mga kababayan namin ngayon naghihikahos dahil lumalaban ng patas, i-provide nyo sila ng kanilang daily needs. At Lord, sa mga taong gumagawa ng mga illegal, gumagawa ng mga immoral, gumagawa ng pagnanakaw, Lord, sana gising sila ngayon at naririnig nila to na ang ending ng mga tao na to. Hindi worth it na gumawa ng pera sa maling pamamaraan, dahil sa huli, sabi mo, ito'y sumpa hanggang sa susunod at susunod at susunod na henerasyon. So tulungan niyo, Lord God, ang aming mga kababayan, magtiwala sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Panginoon, muli, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa biyaya ng mensaheng atin ni Brad Jeff. Lord, thank you po sa lahat ng biyaya. In Jesus' name we pray, amen. Thank you. Praise God. Salamat, Brad Jeff, ha, sa iyong pagkakalabit sa aming lahat. Thank you. Salamat na marami. At,
0: yes, Brad Ted.
1: Oh, ngayon, para nakabarong ka ba o ano?
0: Yes, Brad Ted. Oh. Tayo ay merong ngayong business dedication na aking kaibigang si Mylins. Yung pinakamasarap na ensaymada yan na matitikman natin. Papadala ko dyan.
1: Sige. So,
0: may isang dedication kami sa Quezon City ngayon.
1: Oh, may biyak ba sa likod yung barong mo?
0: Wala. Hindi pa panahon. Pagka nagkakaedad na tayo, magpa-practice na tayo ng galon.
1: Salamat na marami, Brad, and we'll see you again on Monday. Have a very productive weekend.
0: Yes, Brad Ted, may Happy Father's Day celebration kami sa simbahan. Kung kayo po, tomorrow, alas 4 po yan, nasa Elan Suites along Annapolis Green Hills. Pasyalan nyo lang ako, magsimba tayo together at makarinig ng salita ng Diyos na mas mahaba. Alam ko, daily Brad, biting kayo eh. Kasi araw-araw to, yan ang agenda natin. Para araw-araw kayo bumalik. Pagka po linggo, Sabado rather, alas 4, sa Anchor Church, ang simbahan na aking pinapastor. Yeah. Makita-kita po tayo. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Again, serving the people, Brad Jeff Liscopida sa ating The Daily Brad. It's now 8:04 in the morning. Hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad. Thank you. Amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Yung pong creamy coffee ni baby girl, lumulutang dyan yung mangosteen. At dun po naman sa strong coffee for me, may mangosteen yan. Plus of course, yung kanyang coffee beans, amoy na amoy mo talaga, quality. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sousa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, kape mangosteen, sarap. Abangan po ating diskusyon sa isang napaka-importanteng isyong pambayan.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng...
3: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
4: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
5: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Hi, schoolmates! Welcome back to my school. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
9: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs, Very Important Problems.
8: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
10: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
11: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
12: come to life.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
14: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
13: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bodesancho po.
18: Ben Perinqui po.
19: Las Paredes po.
20: Jeff Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macantas.
23: Mary Mon Reyes po.
24: Mariela Pascual

0: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: Madam Chair, good morning. Sa lahat ng ating mga nakaabang na po sa ating mga pag-uusap ang isyung pambayan, for the record lang po, no, babasahin ni Chacha dito yung dalawa pong statement nitong separately ni Mark Villar at Camille Villar, pareho itong senador ng bayan, doon po sa sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya na umano ay meron daw pong mga dapat na alamin sa umano'y pagkakasangkot ng mga Villar sa delay ng proyekto na LRT1 Extension Project. Ito po ang kanilang pahayag na statement dito, babasahin po ni Baby Girl Manileña, Proud Manileña, ngayong araw na ito ng Friday.
3: Unahin po natin itong statement ni Mr. Mark Villar. Sabi niya, I vehemently deny allegations that I delayed or blocked the implementation of the LRT1 extension project. I have never used my position for personal gain. My track record speaks for itself. I welcome any legitimate investigation on the matter. Samantala, ito naman po ang pahayag ni Senadora Camille Villar. I deny any allegation that I intervened, influenced, or obstructed the alignment or implementation of the LRT1 extension project. I have not had any participation in any discussion, deliberation, or meeting relating to the LRT1 extension project, either in my personal capacity or as a senator. I welcome any fair and impartial investigation into this matter because I am confident that the facts will establish that I have acted within the bounds of my duties as a public servant.
2: Simply said, mga kapatid, binabanggit po ng dalawang magkapatid nga na senador na pareho pong Villar ang apelyido. Ayo nga kasi magkapatid sila, sorry. Ang binabanggit nila na hindi sila dahilan para ma-delay o ma-impluwensyahan yung pagpapatupad po ng LRT1 extension project. At sila po ay bukas sa impartial investigation. Okay, for the record din po, ang aming pong programa ay bukas kay Mark Villar, Camille Villar, former Senate President Manny Villar, o kay former Congresswoman Cynthia Villar sa isyong ito. Kasi hindi ho namin matatapos ito this morning at Monday po, babalikan po at babalikan natin ito. Ngayon po muna, gusto ho namin simulan pong ating diskusyon sa pamamagitan po ng panayam kay Congressman Mark Anthony G. Santos. Alam po naman natin, si Ginoong Santos po ang tumalo kay Cynthia Villar. Yung distrito po ni Cynthia Villar ay distrito ngayon nitong si Ginoong Mark Anthony Santos. Klaro po ito, kalaban niya sa politika ang mga Villar. So dito po mga kapatid, kaya kami tumatawag sa kanya ngayon kasi meron siyang inihain na resolusyon sa Kamara de Representante a year ago at humihingi po ng investigasyon dito po sa delay ng completion ng LRT Line 1 Extension Project. Kaya kami tumawag para kumustahin po itong resolusyon na ito. Umusad ho ba ito at ilang pang karagdagan ng information? Uulitin ko ha. Klaro po ito. Itong isyong ito na ito po mga kapatid ay dapat natin pag-usapan sa kapakanan po ng lahat ng mga dapat makinabang sa proyektong ito. Regardless kung nasaan kang kampo ng politika. Nasa linya ngayon si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Good morning po, Congressman.
4: Good morning, Kong Ted. At likewise kay DJ Chacha. Congratulations, DJ Chacha.
2: Aba, binabati ka naman.
5: Naku, salamat naman po. Oo, Rep. Mark.
2: Na ikay isang dakila at natatanging Manileña. Okay, Congressman, ang inyong pong resolusyon ay inyong inihain exactly 1 year ago. No? Ito po ay June. Ito po ay mag-isang taon na, July 2, 2025. Nasaan na po ang inyong resolusyon ngayon? Ano nangyari?
4: Na-refer na yan sa Transportation Committee. And alam mo naman sa Kongreso, maraming tinatalakay ng mga issues doon, lalong-lalo na inabutan tayo noong July dun sa budget hearing. And then nakikipag-ugnayan naman tayo, tuloy-tuloy nating pinututukan ito. And then of course, mas marami pang mga issues like yung mga bills sa LEDAP na talaga namang pinatrabaho din ng Kongreso. So in fairness to the Transportation Committee Chairman, halos pag-session talaga ako ay nagpa-follow up So, kung Ted, tahimik lang tayo nagtatrabaho at mamaya siguro may kukwento ko pa ang mga ibang developments dito.
2: Opo. Kaya ho kami nga nagtatanong kung ano na nangyari dito kasi considering po na napakarami pong trabaho ng Kongreso at mga dapat yung pagtuunan po ng pansin. But this project involves 64.915 billion project kung saan po hindi lang ito pribadong sektor ang gagasta ho dito. Actually, hybrid ito. Meron po ditong gastusin ang Philippine government at habang tumatagal ang proyekto, palaki ng palaki ang gastos ng Pilipinas, no, ng ating mga taxpayers po sa proyektong ito. Kaya again, can you tell us straight, ano po ang sabi sa inyo? Bakit po isang taon na wala pa kayong ginagawang hearing dito? Meron ho bang impluwensya ang sino man?
4: Hindi ko masabi yan, Congress. Kahit in fairness din, siyempre, kahit naging kalaban tayo ng ni Senator Villar, wala naman tayong proof yan. Pero ako natutuwa kasi during last week, lumabas tong issue na to dun sa radio program ni ina Ombudsman na Boying Rebulla. Ito, biglang lumabas nga sa media kasi tayo naman, tahimik lang nagtatrabaho. Pero ang unang-una kasi natin ginawa dyan is yung advocacy natin. Ever since naman, konsehal pa tayo. Talaga ang problema kasi ng Las Piñas ay yung traffic.
2: Opo.
4: Oo. Sige. Kaya kung magkakaroon tayo ng mass transportation,
2: opo,
4: talagang malaki tulong ito.
2: Opo. Opo. Sige po, kaya ako nagtanong kung meron bang impluensya dito, kaya hindi po ito nasisimula ng investigasyon, para lang po straightforward rin. Ano ho? At kung sabi nga ninyo, wala kayong ebidensya at kayo po'y umaasa sa sinseridad ng mga namumuno sa komite na dapat nga ay magsimula na po ng investigasyon sa proyektong ito. Congressman, mukhang hindi na issue yung flyover na gusto niyong ipatibag. Ang flyover na ito na ang flyover na ito na ipinatayo po dito sa linya ng LRT1 extension, nakakuha ho kami ng kopya ng kontrata nito. But more or less po 300 milyon mahigit po ito, di po ba?
4: Yes, Congressman. Itong kontrata na to was signed last September 2020 wherein itinayo ito doon sa C5 extension. Ang issue talaga dito, kaya during that time, nagtaka rin ako personally kasi parang nag-extra yata yung term ko bilang konsehal during that time. Kasi ang original alignment ang pinag-uusapan dito. Nagtataka ako, bakit yung alignment kasi ng LRT1 extension supposed to be wala na tayong babayaran tong TED kasi nasa gitna ng C5 road yan. Oo. At ang C5 road yung gitna noon doon dapat ilalagay yung alignment ng train.
2: Opo.
4: And then suddenly, and in fact during this time September 2020 alam naman natin na si ang Secretary ng Department of Public Works and Highway ay si Senator Mark Villar.
2: Opo.
4: Kaya nga medyo during that time, sabi ko bakit naman nangyari

0: original na plano, ngayon po ililipat na ito doon sa ikinukusa umano na properties. Kumbaga, gusto raw po mag-donate ng mga bilyar ng kanilang property, no? Kaya ho, kumbaga, lalabas na sila pa ang dapat pasalamatan ng gobyerno kasi magbibigay nga kami ng lupa para dito itayo yung Las Piñas Station. Saan po ito specific ulit?
1: Dito sa C5. Oo, dito before dito sa Diego Serra Avenue. At ang totoo niyan, kaya kinonsider ng LRTA yung proposal nila. Kasi conditional nga, counted eh. Provided at no cost to the government.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: In fact, naging campaign promise pa yan ni Senator Cynthia Villar na kinausap niya daw si Presidente at hindi daw totoo yung sinasabi ko na wala daw gagastusin ng gobyerno dito. Okay. Dahil parang idodonate nila yung lupa na ito.
0: Yung nga po. No? Kaya, don't worry po, Congress, mamaya babasahin ko yung mga patunay sa pinag-uusapan natin na ito, no? The proof na dito po involved ang mga kumpanya ng mga bilyar sa usapin na ito. Mamaya po yan, meron kami prueba dyan. So, kaya ko po lamang po inuulit yung katanungan kasi nga sa isang simpleng kaisipan, matagal na pong nauna yung plano ng LRT1 extension. Hindi ba? Alam na po ng lahat 'yon. And na timing ba lang na nung naging secretary si Mark Villar ng DPWH, tinayuan niya yung alignment ng tren. Nang sa ganon, na timing din na obligado po either gibain yung flyover o ilipat po yung istasyon ng tren. I mean, yun, ito lang 'yon eh, 'di ba? I mean, wala. Sabi ko nga bukas ang aming programa sa mga bilyar na ito para magpaliwanag. Timing lang ho ba yun? Nataon lang, etc. Pero ngayon nga po, ngayon, ang sistema, yung Las Piñas Station na original, ililipat na po sa lupa ng mga bilyar, di po ba? Yun po ang klaro.
1: Yes, sir. Okay. At nakakapagtaka, Kong Ted, kasi bakit ka gagawa ng flyover na hindi mo kinukonsulta ang isang ahensya pa ng gobyerno? Kasi flagship project ito, Kong Ted.
0: Yes, sir.
1: Opo. Hindi naman barya ito. Okay. Kanina sinabi mo, ilang bilyon na yan. Ang problema nga, nalulugi na yung concessionaire dyan kasi hindi matuloy-tuloy ang proyekto. Oo.
0: Anyway.
1: So, ang question, malaking conflict of interest. Kung ako ang tatanungin mo, Kong Ted, conflict of interest ito. Bakit ka gumawa ng flyover na alam mong maapektuhan ang malaking flagship project ng gobyerno?
0: Opo. Gusto ko lang po ilatag ito ngayong congressman sa bigyan ho natin ng benefit of the doubt si Senator Mark Villar. Benefit of the doubt. Hindi niya alam.
1: Kong Ted, hindi ko siya bibigyan. Hindi ko siya bibigyan ng benefit of the doubt dito.
0: Ako po, ha. Bibigyan ko siya.
1: Sorry.
0: Bibigyan ko siya ng benefit of the doubt. Bibigyan ko siya. Kayo po, hindi. Okay. Kaya po, sa pagbibigay natin ng benefit of the doubt kay Ginoong Mark Villar, ngayon, dito po sa nangyayari na sila na po ang nagkusa na ilipat ito sa kanila pong ari-arian, sila pa rin ang cause of delay ng proyekto. That's the point ngayon na gusto kong mas malalim pa hong pag-usapan. Sila pa rin po ang cause of delay dito eh. As a matter of fact, naniniklohod sa kanila ang gobyerno. Ano ba kayo? Kayo lumapit sa amin dito eh. Kayo nga, at pagkatapos gumasta pa dito yung LRMC para magkaroon ng panibagong study, alignment etc., engineering study. Tapos ngayon, kayo naman ang ayaw tumugon doon sa inyong ipinapangako, di po ba?
1: Yes, sir. Opo, kasi yung 2022 proposed approved station, 70% noon ay sa ibang property owners. At 30% lang ang mapupunta sa kanila. So itong 2025 proposal nila, 100%, almost, I think 90%. Kasi kaya din ako hindi pumayag dito at nagreklamo ako dito. Kasi yung Tramo Road, may mga relocated families dyan eh, more than 30. Ang gusto nila

0: yung na-relocate ng pamilya, i-re-relocate na naman nila. Inawarda ng NHA yan, which is bawal sa batas. O papalayasin mo 30 pamilya para lang ilagay yung istasyon mo doon, 'di ba? At another cost to the government. Eh ngayon parang ang lumalabas, gusto pa nilang bayaran yung right of way. Na which is pinangako nila doon sa mga usapan nila,
1: yes,
0: na hindi na babayaran at that, practice yan ng ating gobyerno.
1: And that's on record, Mr. Chairman. Anyway, sige po, so Congressman, again, ano po, kaya ho kami tumawag po sa inyo just to follow up, ano na ba nangyayari doon sa inyong resolution? So, kasi po, hindi natin po may aalis din yung duda ngayon na baka ho walang mag-iimbestiga nito in the Senate. Walang mag-iimbestiga nito in the House. So, ombudsman po, hindi pa ho tayo sure dyan kung itutuloy ito. Kung sakasakali ho ba, sana ho tayo lalapit dito? Ito ho'y isang issue na talaga ho namang imbued with so much public interest. Dahil mamaya, babanggitin ko po mga case study natin dito kung gaano kahirap mag-commute from Bacoor papunta lang po ng Mandaluyong. Kahit kung meron na po tayong tren, mas madali na po itong tulong sa ating pong mga kababayan. So ang tanong namin, Congressman, paano na po tayo ngayon na hindi pa ho umaaksyon ng Kamara sa inyong resolusyon?
0: Actually, nag-commit na ang Chairman ng Committee on Transportation. After the SONA, tatalakayin na namin itong issue na to. At kasi sobra-sobra nga talaga. Alam mo naman, Congted, nanggaling ka sa Kongreso. Ang paggamit ng mga session hall dyan, yung mga meeting, conferences, at public hearing, talagang pila kayo dyan. Oo, ilan ang committee sa Kongreso. Pero ako umaasa pa rin kasi hindi tayo titigil dito.
1: Congressman. Hanggat
0: hindi natutuloy.
1: Opo. Salamat po sa inyo pong pangako na hindi kayo titigil hanggat kaninyo hindi natutuloy.
0: Opo. Kasi... isa sa campaign promise natin to, Congted. Kasi pag hindi natuloy ito, hindi na maniniwala sa atin ang tao. Diba, Congted? Kaya tahimik lang tayong nagtatrabaho dito, Congted. Ako naniniwala kay Presidente. Kasi kayang tapusin ito sa termino ni Presidente sa 2020. Konti na lang to, Congted. I think mga 1 centimeter na lang to at ang mga poste nakatayo na.
1: Sige, Congressman, nabanggit po ninyo, alam ko yung sa Kongreso na maraming committee hearings, nag-uunahan sa mga rooms, pero ito pa masasabi ko sa inyo, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yung nga pong investigasyon nitong kay VP Sare, laging may available office I mean, alam nyo, Congressman, sa Kongreso, kung gugustuhin nila, ninyo, magagawa nyo ng paraan kahit kayo mag-meeting dun sa lobby, kung gugustuhin po ninyo. Hindi ho ba? Palagay ko po hindi dito katwiran na wala kayong office space or meeting room. With all due respect, Congressman.
0: But, Congted, alam mo, we have to be optimistic. At saka, dinadaan ko rin sa dasal, Congted.
1: Okay.
0: Para talagang... Matuloy ito.
1: Sige po. Salamat po na marami, Congressman. Kami po yung nakaantabay po, nakatutok sa isyong ito. Nangako po sa amin, ang taga-gobyerno po sa Lunes, may panayam po tayo tungkol dito. Huwag na po tayo mag-takipan pa dahil ngayon po klarong-klaro na itong mga pangyayaring ito. Congressman Mark Anthony Santos, salamat po sa inyong serbisyo. Huwag ko kayong bibitaw.
0: Opo, Congted. At nagpapasalamat din ako sa inyo kasi... wala naman tayong avenues para mailabas itong mga issues na ito. At ako natutuwa at pinag-uusapan ngayon ang issue na to. At kailangan sagutin. Alam mo, yung transparency and accountability, yun ang kailangan. Okay. And panghuli siguro, dapat mahalin naman natin ang bansa natin. Yun lang.
1: Thank you. Ako po, mahal ko ang bansa pero parang hindi mahal ng mga taga-gobyerno.
2: Ako, basta ako, proud ako maging Pinoy.
1: Okay.
2: Pero
1: anyway,
2: hindi nakaka-proud yung gobyerno.
1: Eto.
2: I remember, partner, na-i-explain mo na rin ito noon. Na-explain mo ito.
1: I beg for your indulgence. Ano ba pakialam ho ninyo dito? Ito ho kasing isyong ito nga, uulitin ko, nangyayari at nangyayari sa bayan na ito, kaya tayo ganito. Pag hinayaan na naman po natin ito ng ganun-ganun na lang, mauulit pa't mauulit at ganito ho na naman po ang ending nito. Yung aming kawani dito, isang taga si Yuri, taga Bacoor, Cavite. Bacoor, Cavite siya. Siya po ang isa sa 100,000 milyong pong mga Pilipino na makikinabang po sa serbisyo ng tren na ito. So, mga kapatid, uulitin ko ha, nagsimula ito noong pa pong bago ang panahon ni Pangulong Aquino. As a matter of fact, sa isang official hearing po ng Kamara, sinasabi nitong si Yusek TJ Batan na itong proyektong ito, mga kapatid, ha? Dalawang beses po na inaprubahan based on the 2014 NEDA Board approval. Tapos na dapat ito 2020. Pero kung babalikan po natin yung unang original na approval noong 2001, tapos na dapat ito by 2010. E ano na ho bang taon ngayon, baby girl?
2: Uy, 2026 na po.
1: 2010 dapat po tapos na ito.
2: Nyari.
1: 2001. Anyway, ang proyektong ito, mga kapatid, hybrid. 64.915 billion po ang halaga nito. Nung una ha, ito po ay poponduhan sa pamamagitan din po ng Overseas Development Assistance o ODA sa halagang 17.80 billion pesos galing po sa Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang puhunan po dito ng LRMC, itong private concessionaire na napapatakbo ng LRT1 ngayon, baby girl, ay sa halagang 39.57 billion, almost 40 billion. Ang Philippine government may counterpart dito. Ikaw at ako, may ambag tayo dito. And considering po na ito'y ODA, meron din po tayo dong stake, di po ba? More or less po, 7.5 billion ang pera ng bayan dito sa proyektong ito. Ano ba pinag-uusapan natin? Gano'n ba kaiksi ito? Tapos na po yung segment hanggang sukat. Ang tanging pinag-uusapan po na lamang natin dito na segment, eh halos 5 kilometro na lang po. Ganun na lang kaiksi ito. Kaya uulitin ko yung aming case study dito, mga kapatid. Kung siya daw po ay papasok ng alas 8 ng umaga sa Mandaluyong, dapat siyang umalis ng alas 5 na madaling araw para masiguro niya na hindi siya po maiipit sa kung anong unpredictable problem. Kapag daw po naulan, nabaha pa dyan sa Nyog, sa Bacoor, Cavite. So gigising siya ng mga anong oras, sabi niya, sir, maliligo, kakain. More or less 3 a.m. kagigising para ka pumasok ng alas 8 ng umaga sa iyong trabaho sa Mandaluyong. Kung may trend ka na, ibang usapan na. Kasi sabi niya, kung meron akong train station sa Nyog, sasakay ako ng train, bababa ako sa TAF, lilipat ako ng MRT3 from Mandaluyong. Hindi ho ba? May pila, of course, pero mas mabilis. At ilang pong mga Kabiteño makikinabang dito, pati ho yung mga manggagaling po sa ilang pong mga lugar. Pag natapos ang MRT7 eventually po, pwede ka na mag MRT3, connecting. Alam niyo ho yun, sa ibang mga bansa, di ba connecting tayo ng mga linya? Ito po yun eh. Ang pinag-uusapan lang po natin, mga kapatid, rito ay napaka-iksi na lang, baby girl. Yung pong dyan sa magmula po sa Sukat Station hanggang Dine po, ha, sa supposed to be po ay ending nito dyan sa Nyog, mga nasa kulang-kulang po na mga 6 na kilometro. 3.2 kilometers and another 2.4 kilometers, 5 kilometers. Ganun na lang kaiksi ito, hindi pa matuloy-tuloy. So mga kapatid, ang tanong nga dito, una, although meron ho kami isa pang panayam na importante ngayon, sa Monday na to?
2: Ituloy mo. Oo, nakatutok na si Yuri eh. Una.
1: Oh. Saka naman nakakita, kaya ho sinasabi ko, ito pong DPWH Secretary ha, may board seat yan sa LRTA. Ha? LRTA, ito po yung government entity na siya pong supervisor ng LRT1, LRTA. LRTA, yan po yung Light Rail Transit Authority.
2: Authority.
1: Okay, sila po yung administrador nito.
2: Mm-hmm.
1: Ang kanilang concessionaire, LRMC.
2: Okay.
1: So, for the record, Mr. Chair, nakaupo po sa board ng LRTA ang kalihim ng DPWH. Kaya nga, babalikan ko, Kung noon pa po ito pinlano, ilan na pong NEDA approval, funding requirement, concessionaire availability, pera ng gobyerno, meron na pong lahat ng study, all of a sudden, ang ganda naman ng timing na magtatayo ka ng flyover doon mismo sa linya ng rilis ng tren. Isipin mo, is that pure and simple government incompetence? Tanga ba, gobyerno?
2: Oo. Hindi ba, ano ito, nakalusod ba ito sa kanila? Hindi nila ito nalaman? Hindi nila napag-usapan? Kung may board seat siya?
1: Simple lang bang katangahan lang ito ng mga taong gobyerno? Dapat ako magtatayo ng flyover, natatamaan ko ng rilis ng tren. Simple ho ba lang nung panahon ni Mark Villar, tanga siya? Diba? Na hindi niya ito alam? Wala siyang kaalam-alam?
2: Oo nga, kasi tahimik lang siya.
1: Ito ba simple lang ho na incompetence? We are asking, Madam Chair. Timing lang ba? Kaya ka nagtayo doon ng flyover na ang halaga po ay halos 300 milyong piso. Ngayon, itinayo na yan. O sige. So ang question dyan, gigibain ba natin yan o hindi? Kaya nga sabi ni Congressman, meron na pong original na Las Piñas Station.
2: Yes.
1: Doon po nakapag-execute na po sila ng mga kaparaanan para makuha ng gobyerno, ma-expropriate ng gobyerno yung pribadong lupain doon. Nabayaran at lahat. Kasi nga, okay na ito eh. And all of a sudden, dahil po sa may flyover, obligado ngayon ng gobyerno na mamili. Digibain ba namin yung flyover? Mag-realign ba kami dito? Anong sasabihin ng LRMC? Magkano ang gastusin? Gastos yan! Yung realignment na yan. So ngayon, eto ang kumpanya ni Villar. Eto ang preba. Tutuloy ba natin to?
2: Ituloy mo na. Nakatutok na rin naman sila ngayon. Ituloy mo na. Huwag mo na kami binibitin. Pati si Gerard de la Peña, nakatutok eh.
1: Eto ang sulat ng DOTR may petyang March 18, 2026. Ito po ay received nino Cynthia J. Javares, resident, Fine Properties Incorporated, Las Piñas. May address po dito. Also serving as President Golden MV Holdings Incorporated, San Ezequiel CS Extension, Las Piñas. Pwede ba natin malaman sino ho ba ang mga Board of Directors nito pong MV Golden MV Holdings Incorporated? Okay. The Board of Directors of Villar Land Holdings Corporation, formerly known as Golden MV Holdings Incorporated, is led by Chairman Manuel B. Villar. Tatay po ni Mark at ni Camille. Asawa po ni Ma'am Cynthia. Ano po ang tono ng liham dito, Nino? Ang nakapirma dito ay ito pong si Giovanni Lopez, Secretary this Department, and Hernando Cabrera, Administrador ng LRTA. Okay. Ano nilalaman ng sulat? Okay. Subject dito ha. LRT1 extension, etc., etc. Obligatory response from Fine Properties Incorporated and Golding MV Holdings on the right-of-way usage agreement for the, ito ho yun, yung LRT1 Package 2, Las Piñas Station location. Obligatory. Sumagot na kayo dito. Okay. Sabi po dito, ha? Meron silang follow-up doon sa ongoing discussions daw po ng LRTA, yung grantors. Sila po kasi po yung magbibigay po ng pahintulot para po dito, mga kapatid, sa hinihingi ng Villar Group, the landowners. regarding the latter's pending review and approval of the draft right-of-way use agreement. Okay. To recall, basahin mo yan, Chacha. To recall, meron sila pinapaalala. Mm-hmm. To recall.
2: To recall, on 23rd April 2024, the landowners proposed a realignment of the Las Piñas station whereby the station would be positioned at Ramo Road. On 18 July 2025, and after a series of technical discussions between the landowners and representatives from the grantors and the Light Rail Manila Corporation, the concessionaires, or LRMC, the LRTA board, conditionally approved the relocation of the Las Piñas station to the intersection of C5 Extension and Tramo Road, the 2025 location. It should be noted that this approval was made conditional upon the execution of a ROWUA with the landowners whereby the covered property owned by the landowners would be provided at no cost to the government.
1: Pinapaalala nila, okay, na ito ho yung sinasabi na yung right of way na ibibigay nitong sila Cynthia Havares ng Golden MV Holdings na pinag-usapan natin dito, di ba? Hindi na magbabayad ng gobyerno.
2: Mm.
1: Meron po ditong importante, no? Okay.
2: Mm.
1: Oh, kasi sabi nila, pinapaalala pa po ni Ginoong Lopez na hindi ba meron kayong mga ginawa para kumbinsihin ang board na ilipat ito sa inyong property.
2: From,
1: basahin mo na lang nga ito. Yung this condition was pursuant.
2: Okay. This condition was pursuant to the various representations by the landowners to the grantors and to the public at large of the landowners' intention to contribute the said property to the grantors at no cost to the government. The manifestations of the landowners were made in through the following among others.
1: Ayan, okay, no? Mm-mm. Eto po, mga kapatid, ha, yung sinasabi, kinakailangan pang paalalahanan sila na hindi ba nagkasundo na dito at nangako kayo. Yung number two, basahin mo ito. Ang landowners po dito, mga kapatid, ay ito nga pong kumpanya na pinangungunahan itong Cynthia Havares. Bukas din pong aming programa sa inyong panig.
2: Landowners representations during the 9 November 2023 LRTA board meeting whereby the landowners represented by Rodelio B. Racajo appealed to the LRTA board for the reconsideration of the latter's decision to approve the 2022 location and instead approve the Villar-Sipag option.
1: Okay, so ito, didiinan ko ito, ha. Ang sinasabi, nung po nagkaroon ng LRTA board meeting noong Nobyembre 9 ng 2023, pumunta doon ang inyong kinatawan, mga Villar, si Ginoong Rodelio Racajo, at umapila sa LRTA board na huwag nyo namang ituloy, ha, yung 2022 location nitong LRT 1 extension. Kung hindi,
2: Aprobahan
1: nyo yung Villar Sipag option.
2: Yun?
1: Sila pa ang nagkukusa umaapila sa gobyerno na huwag yun. Itong amin ang gamitin nyo, 2023.
2: Mm.
1: And during the meeting,
2: eto na, dito na tayo. During the said meeting, the landowners are disclosed that various...
1: Also disclosed, no? Mm-hmm.
2: During the said meeting, the landowners also disclosed that various meetings have already been held among representatives of the Villar Group, LRTA, DOTR, and LRMC, where the Villar Group urged the parties to execute a usufruct agreement covering their proposed station location.
1: Sir, 2023 ito, ha? So sabi po doon sa meeting daw, binabanggit nila na, uy, DOTR, LRTA, LRMC, sige, buuin nyo na itong agreement na ito. Ito yung pagkasunduan natin na paggagamit namin ng lupa ng walang gasto sa gobyerno at dito kayo lilipat. Ililipat nyo ang istasyon ng Las Piñas ng LRT 1 extension sa aming property. Ito yung mga critical pa ho dito, eh, no? Meron pa dito, no? Mm-hmm. After number 4, While the grantors appreciate the various and consistent pronouncement of the landowners to contribute property to the project, and despite sustained coordination and good faith efforts by the department, LRTA, and the project's concessionaire, the landowners have yet to provide its legal review and subsequent
2: approval. Mm-hmm. Its legal review and subsequent approval of the ROWUA, which would actualize the proclaimed donative intent of the landowners.
1: Furthermore,
2: and importantly, based on the aforesaid discussions and representations, the concessionaire conducted various feasibility studies, commissioned the necessary redesigns, and conducted other technical assessments arising from the realignment and in preparation for the forthcoming construction works for the 2025 location.
1: Ibig sabihin po sa wikang Pilipino, hello, dahil sa inyong sinasabi na iyan, nakasunduan sa paggamit ng lupa nyo, itong LRMC gumasta na para sa panibagong feasibility studies, mga redesign na ito, technical assessment, etc. Para paghandaan na yung construction dyan sa inyong lokasyon.
2: Mm-hmm.
1: Okay?
2: Para paghandaan nga dahil dun sa realignment na gagawin. Para po sa nalalapit na construction na gagawin sa 2025 location.
1: Kasi nga, yung una, 2022 location,
2: yes,
1: tinawag po ang Villar location na 2025 location.
2: Yes.
1: It must be underscored.
2: It must be emphasized or it must be underscored that the substantial works and additional time undertaken to deliberate on and finalize the 2025 location were pursuant to the request and appeal of the landowners to reconsider the previous alignment of the 2022 location.
1: Eh, diba sabi nila Banoy tsaka ni Cabrera, kayo nga ang may gusto nito eh.
2: Oo.
1: Tama. So it must be emphasized further.
2: It must be emphasized that any further changes from the committed 2025 location will entail another round of redesigns, commissioning of feasibility studies, technical assessments, and other works which will in turn result in significant additional cost and delays in the implementation of the project, which may be in the magnitude of 2 or more years. So, madaling salita, magdudulot ng dagdag gastos.
1: Ang sabi po dito, noong 2023, 4 years ang kakailanganin to finish. Ito pong napaka-exing segment, ha? So, kung 2026, that's 2030. Ngayon, ito po, no? Ito yung dulo nito, eh. If no response is received within 30 calendar days,
2: from the receipt of this letter, the grantors shall presume that the landowners are no longer willing to follow through on their intent to contribute property to the project. Consequently, the grantors shall revert the alignment of the station to the 2022 location as noted above, which will result in further delays. Aray ko po.
1: So mga kapatid, ano latest dito?
2: Mm-hmm.
1: Ang naturang liham po ay March 18. Okay, March 18 ang liham. Ngayon po ay June 19. Ang sabi dito, within 30 calendar days. Sumagot ba sila? Ang pinakahuling balita ko po mga kapatid, nagkukumahog daw na sumagot. Pero again, hindi pa po ito na-finalize. Samantakin po ninyo, bakit mahohostage ng isang napakalaki at napaka-importanteng programa at proyekto ang gobyerno ng isang pribadong kumpanya?
2: Bakit?
1: Por Diyos, por Santo, kaya nga po itong gobyernong ito. May problema tayo sa gobyerno.
2: Mula noon hanggang ngayon.
1: Bakit pumapayag tayo sa ganito?
2: Mantaki mo yon, tayo na ang naabala. Ang inahanap ko sana dito sa sulat, kundi magtuloy yung napagkasunduan, may liable ba dito? May sisingilin ba tayo dito?
1: Sinasabi,
2: babayaran ba nila yung binayaran ng gobyerno? Pinagambag-ambagan nating lahat, halimbawa?
1: Sinasabi po nitong si Mark Villar at si Camille Villar na wala kaming kinalaman dyan. Wala kaming ginawa to delay or block.
2: Mm-hmm.
1: Wala kayong ginawa, ikaw, Mark, o Camille. Wala. Nothing on record here. Pero ang kumpanya pag-aari ng inyong pamilya. Maaari ba nating ihiwalay dito ang inyong personality sa kumpanyang pag-aari ng inyong pamilya? As in totally, wala kayong pakialam dito? O nataon lang na kumpanya ninyo ang kadil dito ng gobyerno at dahilan ngayon kung bakit delayed ng husbang proyektong ito? Palagay ko po ito talaga dapat investigahan na agad-agad ng ombudsman. Huwag na hong patagalin pa ito. There's something wrong. There's obviously some conflict of interest here. At dito po, talo na naman ang taong bayan. Takin ho ninyo, wala pang 6 na kilometro na haba ng rilis ng tren. Ilan na naman pong dekadang hihintayin bago matapos yan dahil lamang po dito sa kumpanyang ito. Ewan ko na lang po, dito makakasubukan para kay Secretary Lopez, kay Ginoong Cabrera at mismo sa Pangulong Marcos. Ano ba ito? Sabi nga ni Congressman Caedo, tapusin po ito kung sakasakali sa panahon ng panunungkulan ng Pangulong Marcos. Sige nga po. Kasi ang sabi po nung mga eksperto dito ha, sa ilang pong mga pahayagan na mga una pong napublish na news items, pag ito na-aprobahan as in now, it will take about 3 to 4 years to finish this particular stretch. Dadalawang istasyon na lang, Las Piñas at Ñog. Por Diyos, por Santo, bayan ko, ba't tayo nasa blak sa gantong uri po ng problema? No doubt, ito po'y dahil sa gobyerno at mga taong kayo na magsabi kung anong uri. Think about it.
3: Halika!

0: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Bodisanto po.
5: Bentarinki po.
6: Las Paredes po.
7: Jeff Rivera po.
8: Julie Baiza po.
9: Kayla Macantas.
10: Mary Monreyes po.
11: Ariela Pascual po.
12: Halid

0: Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
1: Tiyah, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
2: Naku, baby boy! Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
1: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
2: Parang ikaw lang, baby.
1: Ang sarap talagang balik-balikan.
2: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
1: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent. True FM.

0: na ma-address ito, it is important na marinig kung anong pronouncement ng Supreme Court, no? I do not even know if they will consider this as a justiciable issue, but for me it is, sapagkat ito ay napapaloob sa ating konstitusyon, no? At divided ang opinion ng mga legal luminaries and even people in the administration and in the opposition, no? And that is why the Supreme Court as the final arbiter, I think it's important na maliwanagan tayong lahat as to how we will interpret this threshold as pronounced in the Constitution.
1: Kasi nga po, parang mahirap po yata mangyari, Madam Chair, na matatapos yung impeachment ng halimbawa po nagbutuhan ng mga senator judges sa threshold nila, binago nila yung 16, and then anuman po decision doon, pupunta ng Supreme Court to question it. Di ba? Mas maganda yata, maklaro na yung threshold na yan.
0: Para I understand. Tama, no? Kasi Manong Ted, ang gusto mong sabihin, natapos na yung impeachment trial, nagkaroon na ng judgment, mukhang wala pa rin finality kasi nagtatalo ang mga tao as to the proper interpretation of threshold, no? So, for the sake of fairness at saka clarity, para pare-parehas tayong submitted sa anumang position ang tama concerning threshold. I understand your point na sana magkaroon na ng kaliwanagan.
1: Opo, yes ma'am. Para din po sa makamaka-move on na po tayo after this trial. Tama, wala na iba pang pagtatalo ng issue. Ay, nako. Sige po. Madam Chair, thank you for your time. And as always po, kami po'y nagagalak po na mapakinggan po inyong paliwanag. Magandang bagay din po ito para maunawaan po ng ating mga kababayan kung gaano ka-importante ang isyong ito. Salamat, Madam Chair.
0: Thank you, Manong Ted. Thank you, DJ. And thank you po sa lahat ng sumusubaybay ng ating programa.
1: Thank you very much. Alas 9:31. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno nga ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen sarap. Thank you! At ito nga po, diba, malapit na ang pasukan sa kolehiyo, lalo na mga kapatid. Tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat tayo sigurado na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa gusto hong maging job ready at future ready, aba, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. O diba, importante, curriculum maayos, pasilidad maayos, teaching maayos at yung gabay para sa hanap buhay ng graduate nila. STI, diba? Enrollment to Employment System, mabuhay! FM. Okay, baby girl, abay tayo natututo sa ating diskusyon. Thank you very much po. At ngayon, abangan po ang ating mga mapapalad na mga ama, mga pader, na sigurado pong tatanggap ng minimum 2,000 pesos sa ating panitong happy hour at ilang pang mga reaksyon sa ating mga pinag-uusapang isyong pambayan today. Proud to be Filipino!
2: Ashamed of my government.
3: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman!
4: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood. Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel puro kontrabida pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello! Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
8: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
9: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
10: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
9: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
10: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
9: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
11: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
12: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Sustainable Hiking Society.
1: Live on June 23, Tuesday, 6 p.m. Leyte Convention Complex. Hello, Leyte. Sing along. Timeless classics that have touched generations. And enjoy an unforgettable evening of music and entertainment. Tickets: Platinum, 2,500. Gold, 1,700. General admission, 1,000 pesos only. Available at Metro Mall near the supermarket, Chick Zone Salon near Andox Marasparas, Capitan Chago Restaurant, Piburga Street, Tacloban City, Pergola Restaurant, Pawing Palo, or message the Facebook page. Encore events, organizing services. Apo Hiking Society live June 23, Tuesday, 6 p.m. Leyte Convention Complex. Presented by Encore Events Organizing Services.
2: Grocery na sinasabing bibilhin nga po nila at yung pagbabayad po ng pamimili ng grocery, maging po yung larawan ng PWDID at yung sa enrollment po ng kanyang anak. Kasi nga 6,667 pala yung babayaran ng anak para dun sa enrollment at nabayaran na po nila yung 5,000 piso noong June 9, 2026. So itong 5,500 ang sabi niya sa atin last time, pambili po ng pagkain nila, bigas at pambaon ng kanyang anak na nag-aaral. Narito po, panoorin nyo ang buhay ni Tatay Roger Giriba mula po sa Los Baños in Laguna.
3: Mapagpalang araw po, Sir Ted Pailon at DJ Cha. Ito po ang aking mga anak. Ito po ang aking panganay ni si Ate Julia, 17 years old, incoming first year college. At ito po ang aking panganay na lalaki, si Jao, 13 years old, consistent honor student. And pati rin po si Ate pala Julia, honor student din po siya. And yung pang asan na si Jazz? Ito. Ito yung kamukha ko na mathematician namin. And si Bunso po, si Jam. Siya po ay mahilig sumali sa pageant. Thank you po and God bless.
4: Oh, asan yung mga pinagbili? Ito na. Oo.
5: So, sige, dito sa Dali, sa Los Baños, Laguna. Before po kami magkuha ng video, eh, nagpaalam po muna kami dito. So, pinayagan naman po tayo.
4: Grocery siya ngayon. Para doon sa kanyang 5,500.
2: Ito na, nagbabayad na po ng mga napamili. Meron mga, ayun, karamihan, pagkain po ng bata. Mga pambaon, no, yung binili ni tatay.
4: Hindi nga daw pera binibigay, di ba?
2: Oo, correct.
5: At magpapadiscount ako.
2: May, ayun, magpapadiscount si tatay.
6: Pwede po nila
4: pwede na pwede
6: ng store na malapit po sa inyo. Kahit po wala kayong dalang
4: resibo,
6: no question
4: asked. Sige. Ngayon, ito na yung forward lang natin ito. Punta tayo doon sa...
2: Yan na, pasasalamat
3: niya. Ma'am DJ Cha, Sir Ted Pailon, mga kapatid at mga happy anonymous, maraming salamat po sa inyong pinagkaloob po sa amin. Nakabili po ako ng... 2 tag 25 kilo po na bigas kasi hindi po namin kaya mabuhat yung isang sako kasi po may bakal na po yung braso po, hindi na po nakakabuhat. Maraming salamat po sa mga pangbaon ng mga anak ko sa araw-araw, sa tray ng egg, mantika, tinapay, palaman, at may spaghetti sauce, may mga dilata rin po. Maraming salamat po uli at pagpalain po tayo ng Panginoon lahat. God bless us all po.
4: Amen.
2: Ito na yung katunayan ng PWDID ni tatay. At alam mo ha, kahit may kapansanan po si tatay, ang ayos po ng itsura ng mga bata. Ito yung binayaran na tuition fee noong June 9.
4: Colegio de Los Baños.
2: Yan.
4: So ito po yung patunay doon sa binayaran po nila na paunang 5,000 at yung pong sinasabi nga na balansi pa.
2: Yes.
4: Tama?
2: Oo, tama, kasi no, 6,667 yung total.
4: Mm-hmm. 16,000,
2: sorry. 667.
4: Okay, sige. Ngayon, tawagan natin si Tatay Roger Giriba. Isang dakilang ama sa gitna ng kapansanan, mga kapatid. Ito nga po siya, gabay ng kanyang mga mababait at magagandang mga anak. Tatay, maganda umaga po.
7: Pagpalang araw po, Sir Ted. Amen. DJ Cha.
4: Amen.
7: Opo, amen po.
4: Amen.
7: Bago po ang lahat, Sir Ted.
4: Mm.
7: Mapag... babatiin ko po ang dakilang ama, ama namin. Happy Father's Day.
4: Amen.
7: Pasensya na po, ganito po ang boses ko, Sir Ted. Kasi po, inatake po ako ngayon ng vertigo, tsaka yung rhinitis ko nagsasabay po kasi.
4: Meron ka bang kasama dyan sa bahay na baka pwede namin makausap?
7: Opo, yung,
4: sige.
7: Yung dalaga ko po. Okay lang po, Sir Ted, kasi sabi ng doktor ko po, pag magre-recline lang po ako at iwasan lang po ang pagtayo pa para hindi ko ma-outfallan.
4: Hindi, kausa, okay ka lang ba?
7: Okay lang po, Sir Ted. Sige, okay. Sanay na po akong ganito.
4: Okay.
7: Basta pag nawala na po yung pawis ko, tapos balik na. Wala na kasi ako maintenance talaga, Sir Ted, ng ano. Kasi priority ko talaga mga bata. Priority.
4: Pero kailangan mo din uminom ng gamot, di ba? Meron ka naman gamot sa vertigo?
7: Pag bumabiyahi lang po, nagbibili kami ng dalawa sa vertigo, tapos antihistamine po. Kasi po, pag nag-allergy ako, kasunod niya po lagi, vertigo.
4: Sige, ganito ha. Okay, Roger, ganito.
7: Opo.
4: Kasi meron pa tayong ilang pang mga supposed to be makakausap this morning. Roger, Roger, ganito. Okay, magkano yung balance sa tuition ng anak mo?
7: 11,000 po yun, Sir Ted.
4: 11,000 ang balance. Alright.
7: Opo.
4: Ito yung dalaginding mo, di ba? Kamo yung panganay mo?
7: Opo, opo.
4: Okay.
7: May 17 years old ko po.
4: Sige, yung 11,000 na yan, sagot na ni Happy Anonymous, bibigay na, papadala namin sa iyo, ipabayad mo agad sa anak mo ha, yung buo
7: opo.
4: Ha? Okay?
7: Opo. Ay, Manong Sir Ted, kasi holiday po ngayon, pwede po sa Monday na lang po?
4: Ay, oo naman.
7: Pwede po ni Doc, pwede po ngayon ni Doc?
4: Amen.
7: Ni Doc Pepe?
4: Oo naman. Oo, Monday na. Monday
7: opo.
4: Na, Monday.
7: Opo, opo.
4: Sige, maliban doon sa 11,000, papadalang ka pa namin ng dagdag, okay, na 2,000. Sabihin na natin, isarado natin to sa 13,000, yung 2,000.
7: Maraming salamat po.
4: Ibili mo ng gamot. Bili mo ng gamot mo, okay?
7: Opo. Pero ano sa Ted, para maka-discount po ako kasi paparesetahan ko po. Kahit over the counter po kasi siya, pag wala pong reseta, hindi ako nabibigyan ng 12%+20% discount po kasi magpapaano muna ako sa barangay yung doktor pag Monday.
4: Roger.
7: Ay, hindi po kasi ng discount.
4: Roger.
7: Po.
4: Alam namin may tiwala kami sa iyo. Gawin mo na ang nararapat dahil may tiwala kami sa iyo at aasahan na lang namin ang report mo sa amin. Sa meantime ngayon, maligayang bati sa iyo. 13,000 piso ipapadala sa iyo galing kay Happy Anonymous.
7: Happy Anonymous, maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.
4: Amen.
7: Na ama nating lahat.
4: Amen.
7: Aman namin, salamat.
4: Amen. Sige, so
7: salamat
4: yung iyong dalaginding, utusan mo na lang sa Lunes para magbayad, ha? Mag-ingat ka mo sa dalang pera. Abangan namin ang iyong follow-up. Okay?
7: Papasama ko po sa asawa ko, Manong Richard.
4: Sige, okay. Salamat sa iyo, Roger.
7: Salamat po ulit.
4: Salamat. Salamat. God bless you. God bless you. Tatay Roger.
2: Tatay Roger Giriba.
4: Isang baksak. Yes. Galing kay Happy Anonymous. Sagot niya na yung pantuition at pambili po ng gamot ni Tatay.
2: Eto naman. Naalala niyo po ba si Tatay Romel Yabis? Mula po yan sa...
4: Mamaya na muna yung Yabis girl.
2: Mamaya
4: kasi,
2: na.
4: Di ba ito yung...
2: may additional.
4: Oo. So hinbog na muna kasi meron pa tayong dalawang winner eh.
2: O sige, may ano muna tayo. Mabilis na commercial lamang mga kapatid. Mm-hmm. Dahil nga po kanina nagpabida sa True FM po tayo. So mamaya abangan niyo po kung sino-sino yung napili natin na may chance manalo ng 2,000 piso.
6: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga palatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
9: Ako si Gas Abelga. At ito ang Forensics.
8: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
6: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks, tuwing Linggo, alas 9.30 ng gabi.
10: Bigyan ng mukha ang balita.
11: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
12: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
13: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
12: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, ko mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
12: Walang kulay, walang kinakampihan.
14: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
12: At wala rin inaatrasan.
15: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala kong bahay sa nangyari.
16: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
12: Susugod sa bagyo.
17: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
12: At anumang dilubyo.
18: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
12: Balita man sa lansangan.
19: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
12: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
20: Shulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
12: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Valdesancho po.
24: Ben Peringi po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Macanta.
29: Mary Mon Reyes po.
30: Mariela Pascual po.
31: Halimbawa.

0: or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: Yeah, 9:49. Unahin na po natin agad itong unang pabida sa True FM natin dahil dalawang dakilang tatay po ang napili natin ng mga drivers sa araw-araw gumigising para sa kanilang mga pamilya. Unahin po natin ang video ng ating pabida True FM mula po sa Imus, Cavite, si Junfred de Ocampo. Panoorin at pakinggan niyo po mga kapatid.
3: Good morning, DJ Chacha and Sir Ted Pailon.
2: Next naman.
3: Sana po mapili ako. Ako po ay isang... Oh.
2: Tropa ni Marco.
3: Taxi driver. Sana po, mapili ako kasi yung may bibig ko kong premyo, mabayad ko po sa kuryente.
2: Pambayad ng kuryente?
3: Po, malamang, maputulan na ako. Tanong ba na kung hindi nakakabayad ng kuryente? Sa dahilanan na sobrang tuman ng biyahe ng taxi.
2: Oo nga daw po.
3: Hindi po talaga kumikita ng maayos ngayon.
2: Oo.
3: Tsaga-tsaga na lang talaga.
2: Correct.
3: Ako po ay mayroong tatlong anak.
2: Oo, tatlong anak, si tatay.
3: Isang college.
2: Oo, ha, may college?
3: Isang grade 2, isang kinder.
2: Opo, tapos?
3: Sana po, mapili ako sa inyong programa.
2: Ito na, napili ka na, tatay.
4: Matagal siya, loading.
2: Ayan na, hinarap niya. Kitang-kita nyo. 105.9. At nag-park pa siya. Eto na, kausapin na natin agad si Tatay Junfred de Ocampo. Tatay Pogi Junfred de Ocampo ng Imus, Cavite. Good morning, Tatay.
5: Hello po, good morning po. DJ Chacha and Sir Ted Pailon.
2: Magandang umaga. Tatay Junfred, sabi mo kanina pambayad ng kuryente. Dininig na agad ni Lord ang iyong panalangin dahil ngayong araw na ito, 2,000 piso sigurado matatanggap mo mamaya.
6: Magkano ba yung bill?
2: Magkano daw? Pinapatanong dito ni Manong Ted, magkano daw ba ang iyong bill sa kuryente? Nasabi mo 2 months mo nang hindi nababayaran.
5: Ano po ma'am, 1,000 lang po per month.
2: Oy, so paano yun? Magkano pa yung balance mo?
6: So 3,000.
5: Ano po yun eh, bali 3,000, nabayaran ko na po yung 1,000, kaya 2 months na lang po yung kulang.
2: So 2,000?
5: Opo.
2: Okay. 2,000 piso. Dahil dyan, Kuya Junfred de Ocampo, pababa po ng konti. Ayan, si Kuya Junfred ng Imus. Ngayong araw na to, tatay, dahil sa pakikinig mo sa True FM, ikaw ang bida namin. Happy Father's Day to you. Ipadadala namin ang 2,000 pesos, tatay.
5: Thank you. Thank you po. Marami salamat po. Thank you.
6: Junfred. Junfred.
5: Yes po, Sir Ted.
6: Kailan ka pa nagsimula makinig sa amin?
5: Ano po, medyo matagal-tagal na rin po nung nasa kabilang station pa po kayo.
2: Mm.
5: 82.38 AM po.
2: Anong AM pa? Eh, dito sa True FM, gano'n ka nakatagal nakikinig?
5: Basta po, bisa nung lumipat po kayo, kada biyahe po, nakikinig po ako sa inyo.
2: So matagal na. Kamusta naman ang signal namin habang ikaw ay bumabiyahe-biyahe? Hindi ka ba naglilipat ng radyo?
5: Hindi po, hanggang ano po, hanggang kay Sana Lord, tapos... Pahinga konti, tapos kay Happy Tool po, tapos dire-diretso hanggang Balita.
2: Galing. Sige. Yun, ang gusto natin.
6: Junfred, ganito ha. Itong panganay mo pa mo, civil engineering sa college na siya. Lalaki to?
5: Babae po, babae.
6: O, saan nag-aaral to?
5: Sa ano po, Emilio Aguinaldo College
2: sa
5: po.
2: Sa AYAP.
6: Okay. Kailangan ba ng tulong nito sa school?
5: Kung pwede po sana, medyo nahihirapan na rin po ako sa pang-tuition.
6: Nahihirapan ka. Ganito, padala mo kaming preba.
5: Sige po.
6: Okay, sa'yo, para masama loob mo.
2: Nagulat kasi siya kasi ang ine-expect niya 2,000 lang.
6: Hindi nga eh.
2: Oo. Okay. So tatay, padalan mo kami ng... padala mo daw kaming pruweba, tay. Tapos babalikan ka namin ulit sa Lunes. Ha? Pakita mo lang sa amin yung records ni baby girl,
6: tuition
2: lahat.
6: Tuition fee, kung magkano. Balikan mo kami. Pwede ba, tatay?
5: Sige po, pwede po. Maraming salamat po.
6: May tiwala ka ba sa amin?
5: Meron po.
2: Kasama ka ba sa GC nila, Marco, kuya?
6: Hindi. sige. Anyway, Tatay Junfred, ito ha. Ito, ano lang ito ha. Pabida lang ito, pabibo lang ito ha. Meron ka 2,000. May 2,000 ka, di ba?
2: Ito na.
6: Okay.
5: Thank you po.
6: Dali. mamadali ka ba?
5: Hindi naman tayo, hindi naman po.
6: May 2,000. May 2,000 ka. Dadagdagan ko na 1,000 yan. Uy, kapag nasagot mo tanong ko.
2: Ba?
6: Ang tanong ko.
2: May pa-trivia.
6: Ano ang award na tinanggap ni Chacha kahapon?
5: Ano, Manila... Ano ba yan?
6: Manila's finest? Ano?
2: Tarinig mo yung sabi ni tatay. Kaya mo yan, tay.
6: Sige, go.
5: Basta Manila, ano yun?
6: Basta Manila, eh. Okay, thank you. 1,000 yan. So, meron ka ng 3,000, tatay, ha? Okay.
2: Oh. So, 3,000 piso. At least, sasagot niya na nasa Manila. Mahirap pag ibang lugar, eh. Oh, Manila. Manila's girl? Sabing ganun ni tatay.
6: Natatanging Manilenya, no? Sa larangan ng mass media.
2: Thank you so much. Okay. Congratulations, sige, tatay. 3,000 okay pesos po ngayong
6: tatay,
2: araw.
6: Salamat, tatay. Thank you. Tatay Junfred de Ocampo ng Imus Cavite.
2: Balikan natin siya. 3,000
6: po yan. At 1,000 si Happy Daddy, Happy Kay, at Happy Mom. Ngayon,
2: eto pa.
6: Ating isa pa, ihabol mo na yan bago mag-alas
2: 10. Dahil nga Father's Day, puntahan naman po natin from 3,000 pesos para kay Tatay Junfred de Ocampo, sabi pa ni tatay tuloy. Ano ba yan? Basta alam nyo Manila. Maraming salamat, tatay. Eto na, balikan naman po natin. O puntahan naman po natin si Tatay Junfred po sa Lunes, balikan natin. Si Noel Duyag naman ng Antipolo, 37 anyos, single father. Ang anak niya po ay 8 anyos, kaya kahit gaano kahirap ang mag-driver ng Grab, tuloy-tuloy po siya sa paghahanap buhay. For a chance to win 2,000 pesos, narito panoorin niyo po ang video ng ating pabida driver sa True FM.
7: Good morning po, DJ Chacha at Certed Pailon. Ako po si Noel, 37 years old. Isang taon na pong mahigit na nakikinig sa inyong programa.
2: Wow.
7: Ako po ay nagbabaka sakali pong mapili po ninyo ang isang single dad na TNBS driver. Maraming salamat po, DJ Chacha at saka Certed Pailon.
2: Yun nga po ang storya nitong si Tatay Noel Duyag ng Antipolo. Tatay Noel, magandang umaga. Tatay Noel! Tatay, hello.
8: Yes, ma'am. Good morning.
2: Good morning.
8: Hello, ma'am. Good morning po.
2: Good morning, si Daddy Noel, 37 lang. Kuya Noel, anong oras ang biyahe mo sa Grab?
8: Ma'am, bumibiyahe po ako usually po pag madaling araw hanggang tanghali po. Bumabalik po ako sa bahay para magtutulog sa isang anak ko po ng pagkain.
2: Opo.
8: Saka pumasok po sa school. Tapos noon, medyo konting iklik lang po. Biyahe uli sa hapon.
2: Mm-mm. Si nanay mo daw ang nagbabantay dito sa nag-iisang anak mo.
8: Yes po, ma. DJ Chacha po. Tama po.
6: Okay. So, yung premium mo na 2,000 doon sa magagamitin?
8: Ay, ayun po. Sir Ted Pailon, maganda umaga po. Yun nga po, sir. Dapat po, para kay tatay since Father's Day. Kaso nga lang po, nawala na po si tatay ko. So, sa nanay ko na lang po ibibigay na yung premium ko po. Para mapaayos yung bahay po.
6: Bahay nino? Bahay na nanay mo?
8: Bahay ng mother ko. Actually, nakatira po kami. Ang problema kasi po doon, medyo tumutulo yung
2: bubong.
6: Okay, sige. So, yung 2,000 pandagdag papagawa ng bubong, kung yan ay malakihan, meron ka na bang estimate kung magkano ang buong gagastusin?
8: Wala pa po, Sir Ted, kasi actually po, kung ano lang po yung tumutulo, yun lang po yung papalitan lang po muna.
2: Oo.
8: Sa 2,000, sir.
6: Okay.
8: Malaki tulong na rin po sa akin, sir. Salamat.
6: Pa-isa-isa, kumbaga.
2: Kung ano muna yung may tulo, yun lang.
6: Sige, anong balak mo sa Linggo? Lalabas ba kayo ng anak mo?
8: Yun po, Sir Ted. Gusto ko sana yung premyo kung may natira po. Pakainin ko sala yung mga kapatid ko doon sa may puntod ng father ko. Para po sama-sama kami.
6: Doon sa puntod ng father. Dadalo kayo sa cementerio. Okay.
8: Malaking bagay na po yun kahit pamasahe or maliit na pagkain.
6: Sige. Ganito, Noel, ha? Yung iyong premium na 2,000 papadala namin para doon sa nanay mo. Pero hingi lang kami ng preba sa bubong, ha? Kasi baka naman medyo major yan o anuman. Pero kung nakikinig ka sa amin, alam mo na marami ng bubong ang inayos ng programang ito sa tulong ng ating mga Happy Anonymous, right?
8: Yes po, opo.
6: Okay, sige.
8: Yes po, meron po. Sige. Ibibidyo ko po yung troop.
6: Okay, sige. Ganito, maliban dito sa 2,000, may dagdag pa kaming 2,000 gamitin mo sa pagkain ninyo sa Linggo, ba? Pamasahin ninyo, panggasolina mo o anuman. So meron kang 4,000 sa araw na ito.
8: Ay, marami pong salamat, Sir Ted, kasi malaking tulong po sa amin yan. Katulad po ngayon, medyo may crisis po tayo sa gasolina, pero ngayon medyo bumababa na, kaya medyo nakakabawi naman po sa biyahe.
6: Well, kami naman din medyo nakakatulong sa iyo ngayon at medyo nagpapasalamat din sa ating Happy Anonymous, pero hindi medyo-medyo ang tulong na ito dahil nga sa ngayon, sa hirap ng buhay, malaking bagay ang 4,000, hindi natin mahahanap.
2: Amen,
6: yan. So,
2: amen.
6: Magpasalamat ka na. Noel, ha, abangan namin yung patunay mo, yung 2,000 para sa inyong event sa Sunday sa puntod ng tatay mo, okay?
8: Ako, Sir Ted, pasensya po. Marami pong malaking tulong na po sa atin para po, ano, ma-celebrate yung Father's Day na Linggo po. Salamat.
6: Amen.
8: Po, Sir Ted.
6: Bibiru lang ako. O, sige. Anyway, so Noel, abangan namin ang iyong mga preba at salamat na marami sa ating mga Happy Anonymous. God bless you, Noel. Abangan namin ang iyong patunay doon sa bubong dahil malay mo, magawa natin ang buo ng ang kabuuan ng inyong problema sa inyong silungan.
2: Amen.
6: Si tatay, yung isa, no? Salamat, Noel,
2: tatay,
6: ha? Mabuhay ka. And Happy Father's Day sa iyo.
2: Thank you, Noel.
6: Si June Fred.
2: Yes, tatay June Fred.
6: Tignan ko rin yung tuition pinanganak mo, ha?
2: Oo. At saka, paramdam
6: ka.
2: Bubong lang?
6: Oh.
2: Eh, meron na nga napagawang kitchen, palikuran, nabubungan, napustisuhan.
6: Okay.
2: Yung ating mga Happy Anonymous. Pero, announce lang natin.
6: Oh, sige.
2: Si Tatay Romel Yabis po ng Tarlac. Yung pong teacher na merong anak na may hematoma. Yun yata po, no? Ang sakit ng bata.
6: Hindi, meron siyang problema doon sa kanyang
2: pamamaga ng utak.
6: Pero hindi hematoma.
2: O, hindi pala hematoma. Sorry. O, yung pong anak na may pamamaga, yung utak na nakalabas sa puti.
9: Abangan!

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalo mi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalo.

0: Dakim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
4: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Kim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Bino mo pa yung kulupa doon nga na ng mga kaboses. Ada kay ani na lang kita magkakarusa hining aton programa. Ha? Anaton kaboses Leyte, boses han katawhan. Mao pa yung kulupa naton mga kuya o ganaton mga ate. Pati na gihapon anaton mga kapatid. Agidaw, anat mga kapatid, anat mga kaugup, mga kapamilya, yan ha, mga kapuso, nga tanan. Maupay nga kulupa aton nga tanan, diniha syudad han Tacloban, habugus nga primero distrito han Leyte, congressional nganhin provincial district, first district of Leyte, maupay nga kulupa iyo. Pati nagyapon ang mga taga 2nd District, 3rd District, 4th District, ngan 5th District ang province of Leyte. Aupay nga kulupayo, mayong hapon kaninyong tanan. Agya sugat man, hanaton na 138 mga barangay din na syudad ng Tacloban. Ayan, ha? Ada kay maupay nga kulup nga nanayo. Yan, mga damulay nin at mga mga pangandaman liwatan o para itong aton na tinaraw namot mong mga activities nga naitatabo din na syudad ng Tacloban tungod manggod ngayon bulan han Hunyo amon tinatawag nga festive month. Ayan, ha? So aniyo kuya Bob Abellanosa, yours in public service, iyong kakausa yan na din hining atong programa nga iyo na babatian ha B107.9 Kaboses Radio. Ngan sugad man simulcast din eh ha Dream Radio 99.9. Para ini dito itong baga ha ibang aparte itong 3rd District, 4th District, nga na 5th District. And 1st nga 2nd, nga ibang aparte ng 3rd, ada kaya dan Kaboses Radio. Dito naman hiningarapit, labi ng mga Canadian countries. At mga kana, ha? Kana sila dito, kana diri. Ha? Okay, nababatang kita pinagi, ha? Dream Radio 99.9. And of course, nababatang kita pinagi in live streaming, ha? Ha? Internet. Pwede kami niyo mabatian. Dito namon live streaming, internet, search la din ito niyo internet B1079 Tacloban, ha? One word, B1079 Tacloban .weebly.com. Ayun, ha? Nga gumay na niyo mga Radio Garden app, ada kay search nila B107.9 Tacloban City. Okay. Simulcast gihapon kami ha Kaboses TV Leyte. Ngan pati na gihapon din hetong Facebook ngan YouTube pages an amon B107.9 ha Facebook itong nga na YouTube. Okay. Biyernes kita nang adlaw, pizza 19 na. Hinin bulan han Hunyo. Pastila na no. 11 dias na laliwat matatapos na nin

0: Ulan hanhun nyo. Alaga daw ano. Nalupad lainin adlaw, dila sinasabot. Okay. Nga di kita itun atun baga mga himang rawon nga mga balita. Diniha ka Boses Radio, Boses Han Katawhan. Adin atun siyahan nga baga nasagap nga notisya. Ada kay nakakarawat liwat ang siyudad han Mandawi. Dito niya si Cebu, ha? Siyudad han Mandawi ya Cebu, kin 650 milyones ka pesos. Baman, ha? Pundoy ni, tikang ha Department of Education o kung DepEd, para hato niya pagtukod han tinatawag nga mid-rise school building hinin na yan ang atuig. Ayos. Ang Mandawi City usay ni hantulong ang mga highly urbanized cities habugos nga nasod. Nga ginpili so tulungan ni nihira nga nakaagum hini nga proyekto. Agan na duduha dito ni Manila sugod man ha Paranaque. Kabahin inihan kabugusan nga 720 million pesos nga infrastructure fund nga ginaprubaran ng DepEd para han mga public schools di dahin nga mga syudad. Ginlalauman nga makakatukod dinihin sa 69 nga bagong classrooms nga makakagserbi ni nga dahin sobra 8,200 nga mga estudyante. Ayan na. So, upod han mga proyekto dinhi ang 650 milyones para ha Paknaan National High School, 40 milyones para ha Upaw Elementary School, ngan 30 milyones para ha Basak Elementary School. So, malahan mga opisyal, nakuha ang pundo pinagi ha koordinasyon han Mandawi City Government, ha? Pinagi kang Congresswoman Emery Lollipop Wano di Zuna ngan haton DepEd. Ada egin pahayag liwat ni Mayor Thadiot Jonky Wano nga ang pagpirmahan Memo of Agreement na nangangahulugan din eh. Nga sigurado na ang implementation ang nasabing proyekto. Ayan. Ginlalauman nga matatapos iniha katapusan hiton nga banda hiton tuig 2027. So next year, ha? Og gintutuhan nga mga kabulig ini hapag iban hiton kakulangan ang mga classrooms ngan han pagpauswag siyempre hiton kamutangan han pangiskwela adun mga kabataan. Ayan, ha? So, swerte, ano, ha? Okay, mga nakatagamtam. Mandawi City, dito, ha, Cebu. Ayan. Atun oras, mga kaboses, may na nakita 14 minutos nga nakalabayan na alas 5. Abadaw, abadaw. Adi. And mga kutong naman nini, ha? Siyam nga enforcers, Land Transportation Office o kun LTO dito ha Caraga Region. Ada kay nagkarag-karag ini. Kaya nadakop ini. Dineno sa nga entrapment operation nga gibuhat dito ha Buena Vista, Agusan del Norte tungod dinihin mga aligasyon. Sanglit mga gin-entrap ini. May mga ligasyon tungod din mga pangikil, panuhol o tinatawag nga bribery. Ada sumalakan Lieutenant Colonel Jennifer Omiter aton na Information Chief and Police Regional Office 13. Ada kay naging koordinar ang LTO Manila han kapulisan para hininga entrapment operation. So, gimbuhat ini nga entrapment operation han Intelligence Division han PRO 13. Ago po dininira din ni aton Buena Vista Municipal Police Station. Ada kaya na, ada na ha kustudiya. Ha Buena Vista Police ang siyam ng mga sospek samtang ginaandam liwat at mga kaso na irapag atubangon ha korte. Ayun ha. Amo ito ha, merese. Ada kay gingka kay mangraw hirahing kaso nga direct bribery ng pagtalapas Han Republic Act 3019 awinin anti-graft and corrupt practices act nga nagdudumara kontra ito nga mga pangurakot ha serbisyo publiko. Agaring kaya nuray good pagka-atensyon eh. Ini nga mga dako nga iskandalo nga hasta nga dayana. Waray pagod klaro kung ano na ito nahingangan to ang pastilan mandabae. Ini nga pagtaga flood control. Ano na ba tingangan to ang nilintaon pastilan ha? Ibabaro ang papayin niyo. Ibaman itong baga nagkaruyag manistigos. Itong karuyag baga may danira baga yung ginsusumbong. Amo man lugo nito. Amo man lugo nito. Pinangingihan. Isus Maria si Pinas. Takay, waray nin. Waray. Ano ba ining kasugad, ha? Agoy, agoy, agoy, agoy. Ada kay Sering pa. Ayaw ko baga pagtuga-tuga kuno pangawa tinusala nga lubi. Kay diretso ka kuno presuhan. Kumawat ka naman langani. Ito dili kay lubi. Bilyon. Bilyon, trilyon. Kay damo pa nga investigasyon. Astilan na no. Barbida. Oo nga naman na no. Pamabi doon baga sinisiring nga pambihira nga ba naman.
1: Oh no!
0: Ay nako. Anyway, bago kita huwag saan kita magpadayon hanaton mga notisya yan ang adlaw, yan ang kulup. Nga diyan na kita ito natin mga patalastas ha, pagkabuhiyan na kita.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.

0: I keep coming back to the light life.
1: Drink responsibly.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan amo naton balay. Igataman naton ini likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.

Okay, anadun oras mga kaboses, may na nakita 26 minutos nga nakalipas han alas 5. Ayan, ha? Panahanggiya pong kita natin mga notisya. Ada kay din ni Regionate, badaw, ha? Mabot na. Doon na mo wala na ini. Sanglit kinahanglan ko na rin yung mga classroom na. Mabot na in sobra 1,115,708. Nga mga estudyante, amin ito na ipatik nga officially. Officially.

Kami dun tikang ha kinder, elementary, nga daha junior, nga senior high school, din niya bugos nga riyon. So, ang dugang pa niya na kay ginlalauman hanirabuhatan, nga madudugangan pa ang nasabi nga ihap. Matungod nga padayon pamanggod at dun pangarawat itong pagkaina, ang mga estudyante, di dahini nga mga eskwelahan. So, ginabi-abi naman hini ang mga kaganag nga di rin na mag-iniha. Nga nagpa-enroll na ato nira mga kabataan. Agod di rin na ini maurhi ha mga leksyon. Nga di rin nira mabayaan ang mga ini han mga aktibidades di daha eskwelahan. Ada kay mababaruan nga batasan na hiton mga Pilipino. Nga permigod bagaan eh. Ada na haurhin nagpapa-enroll. Pastilan, nabutaan ulit din nga ba? Yan nga. Batasan permigod. Hiyaragod kita yung mga late ha. Itong mga nagkukuha na ba kita? Nagahabol na lugod kita. Imbis ka mga timprano ha. Ada na ini yung mga enrollment. Ada na hauras nga nagtitikang na lugod itong klase. Ha? Pastilan. Ngayon kaod ka naman. May napakaliwat mga sinising mga transferi ng mga estudyante. Uy, pastilan ini, ha? Okay. Anatong oras mga kabusis, alas 5.29 na. Ada kay Adilo at hinlain nga notisya. Usa naman nga lalaki ginserbihan in warrant of arrest. Tungod liwatin kasong pagpatay. Frustrated murder ini. Frustrated murder. Nakuhaan inihin illegal nga droga pagod. Ah, pastilan, ha? Dito ini mahitabo, ha? Hilungos lady. Ada kay ini nga lalaki in gindakop matapos makuhaan. Hanigin aligar nga droga. Samtang siniserbihan na tuniya warrant of arrest. Para tuniya kasong frustrated murder ha barangay Central Hilongos dito ha barangay Central dito ha Hilongos Leyte. Ada kay ginkilala ang suspect nga alias Dudong 42 anyos nga taga didahin nga barangay Central. Sumalahan Hilongos Municipal Police Station Chief Police Major Ambrosio Demain. Ada kay makatulon na kabesis nga nagplano ang kapulisan han hininga operation. Hapag serbi hatun warrant of arrest ang suspect. Pero mga permini, nakakatikang nga ni ada nakakatunog. Tutungan niya ng mga giyos, ada kay nawawara. Ibaliwatan ng listo. Anira, haira, ultimo na nga operasyon na nagin-agin malinang pusong giyapon ini nga naiserbi at mga otoridad at warrant of arrest kontra ini nga suspect nga may pag-isumpah ini nga frustrated murder case o may da rekomendado nga piyansa nga ba, nakulayan ni 200,000 pesos. Ada kay Durante hatun lawful search incidental to arrest nga ginbuhat hapa niwalay han suspect did to liwat nakarecover ang mga otoridad han iginaligar nga siya bo agoy hingka di malas ha may napagod siya bo nga nakatago di dahin usa nga pouch container nga brown paper pack aba daw inmuroy. Ang kabugusan nga balurhan na embargo nga illegal nga droga, mga nakulaayin eh. Inabot pagod din 377,000 pesos, 304 pesos, sama daw. 377,304 pesos. Batay kang bata ka. Labutan ni ginaligar nga siyabo, nakuhaan pagodhan mga operatiba. Ini nga suspek ato ni Papa nga mga paraparnilya nga posibleng ginagamit ha illegal nga mga buruhaton. Ha? E gindugang pa ni Police Major Demain
nga igintala anong tangig di deliver ha suspect at mga

han suspect and iningay ng mga droga. Ngatuhin mga pumaralit, di dahatun adlaw mismo nga nagbuhatiran operasyon. At agay na po nga nini. Ipinagihan siring pa maabtik nga pagdakup han mga kapulisan. Adagay natural matapos ma-recover ang mga illegal nga droga, ginbasahan dahil ng suspect niya mga katungod ng formal nga ginaresto ni tungod pagudhindugang naluwat nga kaso. O gamon na iniyan pagtalapas han Section 11 Article 2 han Republic Act 9165 o ang tinatawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At ayan na, aday ni hak kustudiya han mga kapulisan. Aday niya na kustudiya ito na mga kapulisan na nasabi nga suspect nga nag-aatubang ini han mga kaso nga igin pasaka kontra haya. Ayan ha. Ana donoras alas 5:33 na. At kay babalik kami kataliwan ini.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
5: Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.

0: Mga kuya o mga ate, ang maupay nga panlawas, importante ka upay. Pag-ataman ang imo panlawas, ipinagin husto nga pagkaon, igo nga ehersisyo, ngan regular nga pagpadoktor. Pag-ataman ang imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum ti ka nga niyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
1: Anadun oras alas 5:37. Okay, balik kita nga din natin mga notisya, ha? Natin mga ginuri magrawan nga mga balita nga naitabo, ha? Ada kay ginyanig naman, ha? Ginpayog. Sinagunso na ilo at tiningalinog yan, ha? Dito, ha? May Dabaw, may Jinsan, ha? Urbida, Sarangani, adade, ginyanig, in magnitude 5.3. Nga linog ang kadagatan, han habagatan sinirangan. Dito, ha? Governor Generoso Davao Oriental. Mga pasado alas 12:34 inihan kagahon. Yan na lang adlaw kanina. Subalay nihan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o mas kilala nga FIVOLCS. Ada kay tectonic daw ang gintikangan hanlinog. Ngan may aday ni kahiladman nga gibabanabana nga mga 10 kilometro ba? Nabatian ang paglino o na inabat ang paglinog di dahil nga masunod niya mga lugar. An intensity 3 dito ha Malungon Sarangani. Ayan, Sarangani na naman. An intensity 2 dito ha Ciudad Handigos sa Davao del Sur, Santa Maria, Davao Oriental, ngan dito lahat ha Malapatan Sarangani liwat. Ala, ganini. An intensity 1 dito liwat Matanao, Davao del Sur, ngan ha Tupi, South Cotabato. Ada kay sumalahan FIVOLCS, waray ginlalauman nga pagadakong nadistruso tikang ini nga linog, pero posible gihapon nga may ada. May nanabupa nga mga aftershock didayton masunod nga mga oras o adlaw. Ada kay padayon niya ginpapahimatngon aton o ginpapahinumdum iton mga otoridad iton publiko nga pirmi maging alerto. Ngan sumunod good ha mga opisyal nga abiso kon por si kaso may dalot naabot nga mga kasunod pa nga mga linog. Stila na mga lininugay dito nga. Anaton oras mga kabusis, 20 minutos na laog sa magalasays. Ada nga din naman kita hininga bagahimang rawhan pagtaga pre-trial conference. Nga na itabo, may pag-isumpayhan impeachment. Binang impeachment, ano, but ano good, ito na ada ini. Impeachment case ni VP Sara, ada kay, ang pre-trial ini, magpapadayon di dahil itong Hunyo 22. Sering panira nga mapadayon ang nasabi nga hearing Hunyo 22. Ah, matapos nga diri pa makumpleto ang tanan nga ebidensya at magkaluyo nga panig. Ayan na pala ngayon lahat pamimiling yung mga ebidensya. Naku, nangaada na ito nga mga ebidensya nga tanan. Alagad man lahat yun yan, no? Bueno, iniluwat amo ito ginkumpirmahan na abogado han depensa. Hey, Attorney Michael Pua, ang spokesperson han defense panel ni VP Sara. Katapos lahang gibuat nga closed door pre-trial conference. Saring pa man ni Pua, natapos pala nira ang markings, ha, ginmamarkahan man ang mga ebidensya. Para hausa ng artikulo o article of impeachment. Ngayon may napatulo nga nahabibilin nga pagtatalakayon ni Antis Good, magtikang ana paglilitis, Sereng Paman. Lakip ha Article 3, ang mga ligasyon nga bribery, graft and corruption, pagtalapas ang konstitusyon, nga betrayal of public trust kontra kan Vice Presidente Sara. Ha? Ada kay gindugang paniya nga naglalaw mirang nga matatapos ang bugos nga proseso halunes, pero andam gihapon nira nga bumalik itong Martes kung pagkikinhanglanon. Kaya itong 22 yan ay nga Lunes. Ha? Okay, disinoy, binagod kita yan. Ha? Well, again, sa isa'y liwat ni Pua nga makuri pa mapiho kung saan no matatapos ini nga pre-trial. Tungod hing kadamo baga han mga dokumento nga kinahanglan usay sa ahon nga markahan para haiba pa nga mga article of impeachment. Bisan pa nga nini, ada kay natuog yapon ng defense team nga posible lagi hapon nga masunod ang target, ha? Han pagtikang ito ng impeachment trial nga mo ito nigin schedule ni yan ang Hulyo 6. Ada kay samtang, ada kay nagkasabot na liwat ang depensa nga prosecution, hanira tagsa nga listahan han mga testigo. Agin lalauman nga mga 25 nga da 30 nga mga testigo anig prepresentar ang kampo ni Duterte, lakip na ang pipira nga mga reserve bala nga mga testigo. Reserve witnesses, kumbaga siring pa. So, ging klaro liwat ni Poa nga normal la. Hindi nga mga naitatabong argumento, nga diskusyon, habot nga ang depensa ng prosecution durante itong pre-trial. Kaya nore man kuno ini personal nga baga alitan habot nga han duha nga panig. Ayan ha. Talagay, pag-usapan na lang yan. Hindi pag-uusap-usapon. Paghurimang rawan yan ng mabuti. Bueno, amo doon natin mga notisya nga nasagap yan natin kaboses news din niya kaboses late. Boses han katawahan para ito na yan ang edisyon na natin kaboses late. Ngayon, mabalik luwat na niyo Kuya Bob para luwat ang line na segment tining atin programa. O waray ba kung diri ang atin straight from the heart, ha? Kataliwan luwat tining mga patalastas.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.

0: I keep coming back to the light life.
1: Drink responsibly.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sa
6: ako. Si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Tabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Mga kuya og mga ate, an edukasyon amon susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may dapata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada

Okay, anadun oras mga kaboses. May na pa kita 6 minutos o sa magala 6. Ngayon naman kita ito natin na usang a portion natin programa kaboses, late boses and katawan. O ganiyo yung ipipinamulat nga straight from the heart.

mga kaboses, yan ang gabi, inin may na nato no sa dining surat, nga aton pagtataganin iwag, inin nga karuyag niya, i-share ha aton, kaya kasi natiyan. Well, basahon na tayo ninin aton surat, ay kita paglangan, ha? Adi, dear Kuya Bob, maupay nga adlaw hay mo. Kuya Bob, nga hangatanan nga listeners, han Kaboses Radio B107.9 FM. You may call me Rina. Wow, Rina, ha? Uy, maupay nga gabiay mo nila Rina. 42 years old, from Tacloban City. Karuyag kunta, i-share ang akong istorya, yana. Not because madalilay ni para akon, kundi kay may adako mga butang nga nagpapapugunghan ako nunahuna, ngan kasing-kasing, ngan di rin na ako maaram kung paunan o ko aatubangon. Kuya Bob, I am writing this letter because I badly need your advice. May da ako realization yan na nga medyo masakit karawaton. Og amoy ni nga money can really change relationships. Nabantan luwat ako ito, ha? Nabantan mag-apektado ito mga klase. Well, siring pa niya, dako ako nga nagtutuo nga family, relatives, friends, and loved ones will always stay, especially during hard times. Ako kasi, I've always been the kind of person nga willing bumulig. Wah, pastilan butan luwati ni Rina, no? Mahilig ya magbulig. Simpan niya din, kung may nangungutang, bisan kung kapos ako, nagtratray, gihap ako paghatag. Kung may nangangarohin bulig, ginuhunahuna ko anahira antes an akon kalugaringon. I believed nga if you are good to people, someday that goodness will come back to you. Pero Kuya Bob, life humbled me. Inabot ang panahon nga ako naman ang nagkikinahanglan. Nagkaada ko in serious financial problems. Naubusan akong savings, tungod han sunod-sunod nga expenses, ngan mga problema nga waray ko ginlalauman. And when I needed help, dito nakita ang painful reality. Ang iba nga permi ko gibubuligan before, di rin na makontak. Ang mga tao nga akala ko true friends, parang nawara nala. Even some relatives nga akala ko maasahan, suddenly became distant. Masakit good, Kuya Bob. What hurt me the most was realizing nga when you no longer have something to give, some people slowly disappear. May napangani moments nga bisan nasulod balay, nababatyagan ko ang pagbabago. Parang waray ka na value hapanlantaw haniba kung waray ka na nahatag. And because of this, natuto ako mahadlok.
I keep asking myself, mali ba nga naging generous ako? Sayop ba nga ginuna ko ang iba antes ang akon future? O fault ko ba nga waray ko na protektare ang akon kalugaringon? Well, siring nira dapat mag-save, mag-invest, mag-negosyo, and never depend entirely on others. I understand that. Pero Kuya Bob, here's my struggle and question. How do you stay kind without being used? Paano ka mabubulig ha iba without, paano ka makakabulig ka rin ha iba without draining yourself? And how do you continue loving people without fear nga eventually babayaan ka? Kuya Bob, I want to hear your advice. Paano ako makagabalik pagsarig ha mga tao without becoming too open-hearted? And how do I rebuild myself when I feel

like a breeze over troubled waters. Well, Rina, setting pa man. And ako na mamati ka man yan, I hope you liked the song. Yagan ni mo ang kanta. Yan, setting pa man, hey mo, kung ano man itong haneta tabo. Pag-ayin ko dito ka baraka. I just would like to remind you again that Siring Paman, somewhere, somehow, may nagod someone who will be willing to stand beside you puro parehohin breeds over troubled waters. Again, good evening, ngadahay mo, Rina. Wow, ano mas I say ko? You know, Rina, first of all, I would like to thank you for opening your heart in sharing your story to us. Karego sumata ni Kaurina, nga ini nga imo ginaabat yan na. Ini nga kasakit, ini nga disappointment, nga kabugat itong imudukan. You know, these are valid feelings. Well, masakit good ang imo mabatian ng imo abaton nga ang tao nga imo gin bubuligan amo lang aw ang mga tao nga imo gin bubuligan siring ka man ang mga tao nga imo gin mahal nga gin sarigan amo pagud ang mga tao nga waray na dida kung ikaw naman ang nagkikinahanglan. Ay, nako, ano ba yan? Yes, Siring Paman, one of the hardest truth in life is this. Itong kwarta, money, has a way of revealing people's true character. Dida hindi nakikita. Pero Rina, karyag kuliwat, nga diri mo iniibutang ang bugos nga pagbasol o blame nga dahan imo kalugaringon. Diri sayop ang paginbuutan. Diri luwat sala ang pagin mapinanggaon. Diri mo kasaypanan nga nagbulig ka. Ang masakit, what hurts you now is not your kindness. What hurts you is the pain, realizing that not everyone carries the same heart that you do. Waray pareho ito nga imo batasan. Usahay, we give, nahatag kita, tikangin aton sinsiro nga kasing-kasing, and we expect love, gratitude, or loyalty in return. Pero ang kamatuoran, diri nga tanan nga tao maara magbalos, han maupay nga ginbuhat haira. And that is painful. Pero that is not your failure. Rina, karegula ipahinumdum hai mo. I want you to remember this. Being kind does not mean giving until nothing is left of you. May dagan pagkakaiba ang pagbulig ngan ang pag-ubos han imo kalugaringon para lang at tuha iba. Diri selfies ang pagbutang hin boundaries. Diri karagsingon nga waray ka nagugma kung gimpipili mo liwat nga protektaran ang imo kalugaringon. Because even a generous heart, it needs wisdom. Napakianak ka nga, how do I stay kind?

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
6: pang. Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
9: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.